ko te tikanga me ngā mea nui, i ngā kata, ko te māramatanga i ngā nekehanga, me mahi i ēnei nekehanga ki roto i te whawhai.

0: Taringa are are mai ki te reo ki Papatuanuku reringa Namarua. Ia rā pare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haora.
1: Mā waira e tū, ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaaki anō i a rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu.
2: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.